Nibuso ka ten da meti na sa tenga Ti sa varo fa ya ligidi Ti kere bukuro menga Ni mora Ti kere para huwega La pa mankata Pa mankabe yiri